Okay, tama tama puji dihina dah rina tolong wa alang ne lebo puji dihinta ha Facebook Radio Kayan Miria FM. Bi ampa nanti jama kita mia ha te jo kadalang na tu sah ne tubu te usun na ya. Ya nak ne mana bari katung be ta makronan na bangu atih ciri. Alang ujong nak te pamo leba tu sah tu sah patung. Alang ana bara tubu te usun na ya. Padong te toka tusa halang ni tubu win na kanan toka lang marong kadalang jana patun antam na tugu tama te usun na naya manjam tok na pake telepon na tugu tama driba dribangian patap awa na lang jan patut na atlo sangangian kata na tam panok dep patap alan na lang ya win na manjam tok na talam dalai tam pen Borneo nang hipun alan pen Borneo hitam da pano te alan naya anan palahu tam jandang sangam naran nak dah dereba ngian lafa tejo keselamatan tam ngawe kena pedong ngawe ni tam dap palang panut jinun kerunan dihen tam ngain talam nuti lafa tejo keselamatan along batung dihen kerunan ja along pake alan tiah dihen tam lahu alang katelok hena hitam mengudu tugu tam dereba abit nun tam ngudu tak ke udu tam jam sukup tak ke kenan agih tam amnu nak sayu. Dahil na lang kapat, alang nga pahamo, tusah te usunan na ya, ya na, dyan nang iyong aturan alan. Dahil na tugu katahan na tugu talo nyayang, benji, behuli, betao alan, ngendap isang pude, alan na bantang pano, huwi na man talo lang pake kereta, pake motosikal nunan, nuntua, kendaraan, kinah talo dang nga pukurip lampu isaratam. Dahil na tugu tam, lang ke lima, ya na tugu tam, driba, ya asan ngeri yang dahun lagu ayak-ayak dalam kereta tam awin na padong awin padong to kana lang dang na ta makaso dahin na jan api bahat ta jo ano keselamatan ta mata usun ala na ya dahin na jam kita ma dalam kempen na kami alang teh Miri FM official lalang anu sang doa ni nyawa jan na ji taruhan jadi kina ta ma makuna ta jo keselamatan.

nada ho gaja darulanda rada kalalu ang yun yutun jang di pasatu di nalu nukalapan raka ang yun yutun iya gagame patah.

Ekamalangkalat andokan lang laan junjun ninanna asinon dina ikamalak batang orang lan ini melakulim ini siang tubo iha malangkalat telong burak lan lawang junjutun bu java java nak kerigit di mana nak di mana re ang junjutun ika geri telote pala geri telote pala lalale dale indun nan jia telo andu mo dapit na bantelo ante dapit na bantelo geren mata andu.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paan lah peji dahin radio taam.
1: Okay, peji-peji telasan radio kan. Mira FM ngejelo segmen PDK. Peji dahin gelok, peji dahin kelivan jam tam alang bayak loh. Ngejelo program radio kan Mira FM lovey ani. Aiki lebi ani tejo tukit umapui alang ngendap sang akbaraman telok ni ihati marung lipah ya itam jam ha gena te lalo lipah ha umapui abin nanun lipah ni te ha umapui abin lipah ni ihak ngendap ngavan alang awi anu ni awi nyingam-nyingam basa dahin te penguman pia awi nak penguman nanan ngendap lan hai lau nanan huina te alam tong luhap telok ti ya alam ngavan telok meso luhap plastik luhap telok ka ngenep lan lipah te pala ngavan kat alang besanan ke wina jaka malam ke abe nanan ke telok perlu ngam ang paen uma pui telok nan pelahuna pa ngam uma pui telok ti pa en tegang dahin lahu ja lipah ni am salat nei nganak te uma pui telok ti. Okay, nan hati tukalang mina haut umapui tek korek ya. Abin hagan nak kata teka jaka telok hadau meso laan penguman telok ti teha tong luhap telok hawang amin ti telok lo aji maka meso ni korenta bi anana lang deng gerid halipah-lipah ni di sita jam meninok dahanai mina meluvang jaban telok kan nan ke nan alang entam kawah bahi dahanai geri katalang masap ti ne palamin telo te ngaja-ngaja ketalang ngavan telo paksak penguman telo nuti ke huluk wit nuti ke ngati lang antara kawa ini aku te tukit tukit hati telo deng murah serbuk soda bikarbonat norepa mate daun pandan te alam umapui telo ti antelo nak ngavan apa ne lahu mina te ngavan-ngavan alang hagan te lipah ni di pihak nak hangavan luhap telo ka daun pandan ni malai kita lai daun nak teka balai nubuh na halam pasu nunan hau nan amin ka dahin lahu awi daun pandan ni murip hanai nanang ka tan ya nuti ha telok dang ala daun pandan ni telok ngelukung abin unusik lipah ngendap bu daun pandan ni. Ok dahin lahu an pihituk ja itam amelok wit tebuk alang antam pakai ti te alam singki dehin lahu anak melakna malam nunanya ji maka ku mayau na ku renta nuti mang melakna nunanya abi nanana lang dang geri dah lipah-lipah alang unyuhuk-nyuhuk te alam luvang beh amin telok ti ne ngebo na dehin lahu na dalok ni di pekanak tua te alam amin telok ti ne nganak te alam amin telok ti. Okay, nan hati hakiduk tukit alang dang aku si menitam yati marung lipah te alam umapui telok anan di. Ya menonin ai tanpa japaji te alam dengah sukan sampai dengah sukan telok lenghi ji lagu Randy Murang lagu langkuma sayu dolodoh menitam lem.

Terhinah video kayan putong-putong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngapdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John. Oh.